Kaika vai ne opele mai kai nei pola pola mai ko no la ka ne mai ke ola la pai kala ni mai ko pola pai ka hi ki la pa ku i ha vai ko vai ne opele ka lai ka ba ho nu ai a ke o vai ka mo ali a po ka mo ku i pa wa ho ka ba ke ko ka ba o ka ne ka lai ho nu wa Kia ua ea e pele honua mea ea e kalani ai puni ta mokula ea e tui o ke atua Noa e o mala ua kai a kai ua kawa a yawai ka hope ka uri o kawa a e nā hoa li ia